Mkinjas patena bukuku kaga siyazdiga wena wazukuku ngaga chitba. Same jabba dabba ish, same kalagata, same shakalaka taste.

goes home. Yho, babala nje. Uyawudlala umculo wakho. Ay, ngeke. Kanti lo mnandi ngakhona ngayo nicima umhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Awana nobese lo mculo lo. Umandi. Ukhalakhala ngeuvisi noma ngubani. Ana libhexa hlelo lenu, nino mavula kuvaliwe uNkosi Nathi lo. Umzimba ngathi champagne. Babalwa nje, serving you your mid-morning cup of tea.

Ubaba lo ajinye nomavula kuvaliwe. Hayi, nice good measure. Nadityaniswa ngokwaziwa, nadityaniswa ngomoya kaThixo. Hayi, naselapha futhi nina le nto niyenzayo. Le nto niyenzayo nenza le kuthiwa nithi healing of soul. Hayi bafethu, ndiniqhwabele izandla. Hayi, niyayibhexesha, niyalubetha uhlelo lenu. Lumnandi liyonwabisa le nto bathi phecelezela umyoli. Nkosi nathi apha eBizana.